Kwajana na wudi adunetɔ. Akɔ be di abenana. Wona na ne bua posim. Wona na ne tafo. Wo ka brofo sa katwi. Wano atse. Be mama nsua mo fɛ. Omirike sɛ yɛnti mia no. Ɛne friend wo samampɔ. Buedo kwajana na. Agbona ba wa krabo ane yakɔ. Akɔ te brofo na na ne. Wona ka sa mama nsa tɔ sɛ yɛm. Asampa FM. E friend opɛ no nsia. Papa Mansu. Wo be mem. Ayɛ buafo. Obi kwaku Andy. Be mene. Gana